0: nyego no mefere ọzọ
1: mm lọzọ na akwa ha yọkwa ya
2: mama chiri mma anma bẹ anma bẹ kam du godo lo
0: ebo bibi bu ebe nri o made weto tolo na nri o bula site na iji Royco seasoning cubes eme pụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ

0: ikonyego nume fere ọzọ.
1: Mm, ilozo na akwa ha gi okwa ya.
2: Mama tiri ma, anu ma be anu ma be. Kam du godo lo.
0: Ebo bibi bu ebe nri o made. Weto to lo na nri o bula. Site ni iji Royco seasoning cubes eme putara ọhụrụ. Royco seasoning cubes de no la yo bula di gizu bua. Royco, nri di ma.